0: me fa ni ha wo bua ye wo wa yue mo to e keji o ya se si fun ni yehowa onyo mole ngo ha o le no le ka se na kan de majin le ani hi ni le se mo aka na nyete moko ni ha ebinu lo ebi yo ton lamrin alo moni kla alo esa ese lo alo okonfo alo nkunyam yelo alo kablesi lo alo moni teo sisa alo aye alo moni bio gbohin ani ejake yo wa mi mo fe mo ni fi oneke ni ne ni neke ni hi ni ne no yo yehowa onyo mole shua me ye ohi ne oka ohe apete yehowa onyo mole keke he oka ohe apete onyo mole hi gbagban ni ejake neke je majin ne ni oya shua me neke je majin ne oya fi ame le ame bo me ni kla ke nkunyam ye lo atoi sibole yehowa onyo mole opete ni ofe na kai yehowa onyo mole bate balokosi ni tamo bo si yenye te kaje onye mime ile aten ahau le toi nye boa yehowa yue mone
1: yehowa enti sisa ema ya da sepa
0: mpacho yu
1: ya mi inshirebefa nipa miyuna kawana edia bayu
2: hello da
1: mesume urade
2: acha nene ni fia foni na
1: aso di ni ese na o kan fri hin pe so kan akasa ben
2: na mpa to ka tre ni pa to me kan zuma
1: ezuma o ke pe o ye de
2: acha ja bia do
1: da ni ya da si ya nko
2: okay acha ena ya nga de ni e ba won mo ti kata mo ro ma le e e ba won mo ti bu ku mo o to zure nu na la ni o ti bu nu mo che ma che nu ngola Boko ju bulu ni inu. Oti ni se. Minimo enze nyamle la nyali ya mwoko kobole. Sambe ju azola numo adenkama benyamle ni baza ama bela azwa. Demesu kwa beye ninyeni. Emesu kwa beye dechi ninyene ni mwo male male mwo yele diye. Bema yila bema male anze minyaba bo ezu. De nwa dia la ma yesunsun ne de dia la mo kleke obiza ewe nwole ejueke anze obo ewe munzuli anze oji ngonya anze ochi ewe mosili anze okinda ngomele no azu anze obo de yivule edela ewe dia la mo ye ni nyane eshimwala obo munzuli wo eden kama enyu na oluwa de tinyale eshimo eti ye eden kuma da nyamle ni ela fami ni zohani mo ezi benye zwa deli no halebe ma eden kuma da nyamle ni aki moti zele beke ma alema eshi mwa mwa beba bo beba ho dube la

so wakuma tumitwa wo yam hwan na timi bon nwum sei ema osoro ni asase ejitu mu se eye I promise boy nwum na fa yen ko

anyway, we may or be on country. Bu akuma bu mun kitin kitin wa to apansam that's all one when you broken heart da fans at akuma so me mon pai ma o do bi sa o do ba bi sa na o yi u mai o do abranche bi sa na o yi u boy fans at akuma so me bon pai ma

0: kurom pani a wono eya twerefo e de manananom e ne kasa e de tu dwase nyamienim nie ni akoso romani ajipa na ye nika ntio manfo no de siye e ne sabre nsem a wonom ebo
1: kontra jesa wo ye nde e na do wa bo ngwa de pa because sisimani banda na di na wudia so ye duma nti a wono wa bo ye pa ba ye hwekwa le nitie na obo hwene wa ya da me ni e kwa do because of that nti obi a ntu cross o cross kwa oba a chese wo so mo do twa ansa na wetum wa be kokro
2: eh o ma ya de nti na me ka se o mu ya ba ko so ni mo a anu so betu na bu agu sesa anu so o mo hwe na o mo ye na bi bia fa o ma ya de sa na epe no
3: sisi a ye be funi de de ye tumi akwa kaswa
1: I'm not sure what you're saying.
0: Chira fo de makuro no eye Daniel Kofi Ajima ana o se o ba bodwuma kuro na ba so ana fa MC yo ho gomu apoye mensinim de osi abane mu ho se e ba se yi no wo montre wo toso romatu anamon abehwe se ahyan ko ba de betumi akosompote mu
4: quick as possible na DC ona bona na ko quick na rashi ba na da to bro ni wo du funa mo yo kwa no fu kaswa tu ni ba go ni engineers ni kakasa yi ni kakasa yi mobile oba so mo se formatize the brain e kavusa mu kwa no sinu no most be

0: Honorable Amo Ben.
1: Amo Ben.
0: Honorable Amo Ben. Aye.
1: Oh, okay.
0: Ono anu bia etumana se ono no ye assemblyman of France.
1: Mko hwiemu mu ma.
0: Nti mokwa ono honorable Amo Ben. Ono a ono na montuma no why. Na onfan kunim di mremu.
1: Yo.
0: Sabre de ye meyemu so.
1: Aye, meyemu so nti.
0: Na akenkanfo no ye me. Obri ye boa. Fentem fremene.
1: Bafo Redru Amo kwankule no ebo ye chidom ena Joel ensuma won saka ye o Facebook YouTube ni handle sa hudo ni nyina so ifi se break no nyubadi ahudo ni nyina eba nti ni wa fidie no emfiri adom 106.3 FM
2: Jim FM
3: Sami sorry no pa. Kel chako toothpaste na me twitwe mi se. E ma me confidence de muni nyina.
4: Se wushia ama na me si fitay guso na me sre a. Eye onwanwa ho. Me de Kel chako toothpaste ene twitwe mi se. Oba de ne pa e wo bi die mu no. Ene de aye Kel chako toothpaste. E boy se ho ban e free mowa e boy si mu to crow. E se a hye ene enumunka. Sure se ama ni Kel chako toothpaste suni. Yeti center for.
3: Me de magic Kel Chako toothpaste at tubu. Me shouldn't know. Pay an adwa me kodano. Emma me sinye fita. Confidence level kwasro. Eti binama. Na me si 32 nini neguso.
4: Enkanenu ania mame num di bidye chuchri yeseno. Asaya bebiye mu. Bidye wo Kel Chako toothpaste muno. Emma sinye fita. Emma na mwoting. Nesayi nkebia. Ma wenu miye kwam. Enunti. Mwa munom kafe. Wine. Eni tobakwa. Ekamo sesono. Aba mamo. Kel Chako toothpaste. Sankofa. Yenchi.
5: Kel, happy smile.
6: FDA, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi